Wami wiase akwantui nyo bia o kuwa na mbeni no ni chao sadia David kai sema mama ni suna chila before.